suka ugephekephe la ngishala ngeqa lapha na ke uvalo bathi simahlamahla sombili obovu lapha na ke ungika umfo kaNdlovu kungiyena u 17 minutes at 2 ihora lapha na ke lesithathu 17 minutes at 2 cuthuza mfana sicatha miye ngani namhlanje usuku lwaso nawe uya kuyawuthucela ingoma ucele ngayo lapha na ke ucele zona insizwa ezisicatha miya ubalansi uthe lapha na ke kancane sengizonyathela kancane khona lapho na ke usimende benostokvela kuleyo ngoma leyo nayi ndaba nayi nayi inxuba baxaka lapho na ke endaweni ke yasekwaRafanteni endaweni yasempumalanga la khona sabona inganekwane yento la khona okwavele kwathiwa hawu ngoba umshushisa kafikanga cha inkantolo ke iyaleswele icala lapho na ke enkantolo ke futhi ke sizobopha lapha na ke umshushisi South Africa yonke umhlaba wonke wobamba ungezantsi nganasi sinqumo semantshi ke mahlayeni iNational Prosecuting Authority yathi sikwazi asikazi sikubone lokho akiqali ichaze kuqala lapha na ke umshushisi ukuthi ke kwenze njani waye ngafikanga lapha na ke enkantolo nayibuza umshushisi wachaza ukuthi ke cha kuthiwe ngizakufa uma ngifika enkantolo ngakho ke ngithanga ingezi wena ulisulelani ke icala NPA isalindeleke impendulo kuyena lapha na ke umagistrate no decide ukuthi ke a resign kuthiwa hey ube nendume ezulu yomcimbi lapha na ke okwesula emsebenzini ngolesihlanu ledlule ubekade evalele isimpela ethi awusengahambe thini kuphawula kwakho nganasi senzo nasi unonto wakancube uthi morning Mr. Ngwenya ngilayichesterville ukusula kwemantshi isuke kukhona.

0: Nkomazi happy stars. Ya lapho bathi khona izikhamu iziku ngajabula mangayitholakala imtamkhulu asiyodlala nipi nje isicatha biya danke.
1: Oh ngithi ngithinta la kuthinteka ngapha impumalanga 017 yon pela ke biza kuwe lapho ke wemfoka Mpholoba lapho na ke mayithi uze ungangiphoxi ngithi ngithinta la ngifuna ubizo babizakho.
0: Hhayi kungadoze nje mntamkhulu ngabhaqe nje wonke nje ungamkhohlwa uMrs Macingwane ulalelayo zonke iy'nsuku doze nje lapha kubazothile usindicele maningi nje amatelapho ngami nje lapho izithandwa zami ziyazazi nazo ngiyadoze nje ngathi masingadoza ngengoma la SA Action Boys angiyayithanda leya ngoma le ithi Banoyi hhayi ngiyajabula kakhulu mntamkhulu masingidlale lokho thank you.
1: Anki polo beitezi batina bantu ni vuso bani ni bavusa ngazi pingoma ku 0687649969 abasheshe bafaka bantu amtanga khalo ukuthi ke hey ungwenya ungibambe ngophondo kanti yena umuntu obamba ngophondo shesha ufanga half past 3 umuntu hawu adicudile bani bayafaka half past 3 ngiyavala mina
2: number 3.

0: awusawubona mfana wami.
1: Yebo bhuti.
0: Njengoba uqhamuka ngalendlela eqhamuka ngapha nje nawe uyibonanga lento bazana kwenyandeni okuthiwa uLindiwe.
1: Ngiyibonile.
0: Ibiza ngapha mfana wami.
1: Cha ibihle siphandi nomunye obhuti wasebathenjini okuthiwa undaba zephepha.
0: Awu nkosi yami kwazi kwalo.

ukuxosha abantu bokufika yini abaseningizimu Afrika nabethi hambani kuthiwe hayi ni xenophobic Cambodia ngiyiboni lapha na ke i trend awubheke nje eza kamumva Nga ngane kwane. Na sisingisi sikhulu.

0: Hello, tata, kunjani?
1: Ngiyaphila kakhulu, tata.
0: Ngiyaphila nami, tata. Thina nomkhululeke kwini, tata.
1: Siyabulela, tata. Lithini iphupho, tata, likuxakile?
0: Iphupho lingixakile, tata, ndimane ngiphupha ngisebenza ejele, ngifake ibhuku enkulu nje.
1: Yebo.
0: Limane lingiphindaphinde lelo phupho. Elokugqibela ke tata engikhuphe izolo elinye khuphe kuphuma igusha eziningi nje ngithi ngiyayibamba azibambeki izimvu
1: kulungela mkhulu noma ungasaqedelanga leli lesibili ngoba seliphendula leli lokuqala.
0: Okay tata,
1: yabona njoba uphupha usejele isidalwa sakho sifuna kube khona into ethile oyenzayo. Kusho ukuthi mkhulu isidalwa sakho kukhona ukuganga ngaso okwenziwe ongenzeka kodwa nkosi ongenzeka ukuthi ozalweni lakini kukhona umuntu owaba nokuhamba eyofuna usizo. Lapho wayofuna khona usizo base bethi kuyena akasebenze ngesidalwa. Kusho ukuthi lo muntu wabe seyavuma base beyasithumba base beyasifopa isidalwa. Njengoba usiphupha wena sisejele uphupha lelijele leli isidalo lesisho ukuthi no kukhona ukuboshwa ebudlozini. Njengoba usuphupha ke izimvu inkulumo leyo eqhutshwayo ukuthi ukulungisa kwakho leyo nto iyokodekala isilwane kuyodekala isilwane esiphilayo yisona esiyolungisa le nto. Indaba uphuphe imvu ungaphuphanga imbuzi yingoba imvu iyona okulungiswa ngayo amanzi amnyama emndenini. Amanzi amnyama asuke eqhamuke kanjani? Kusuke kunomuntu ogange ngedlozi. Umndeni wonke ke wasuba namanzi amnyama kwase kuthiwa lo muntu uphehla amanzi. Uma ezovalwa amanzi amnyama akusetshenziswa imbuzi kodwa kusetshenziswa igusha. Ngoba igusha lisilwane esingenamsindo. Isilwane noma uthimba usinquma sithule. Igusha siwe lizothulisa yonke lento ibikade idalwa amanzi amnyama. Njoba wenakhe uphupha lelijele usuphupha igusha kukhulunywa udaba lokuthi thola usizo lokukhulula isidalwa ngoba kunomuntu okusho ukuthi waphakama yena waphakama kabi ngesidalwa kodwa wena uzoyilungisa lento usebenzisa imvu.
0: Ngosi baba ngizwe.
1: Yebo kehle. Oh swele Jehova, swele Nkulunkulu wasezulwini, swele Nkosi yamakhosi, swele mdalo wezulu nomhlaba. Isikhathi sokwemukela abantu. Abantu abathi bafuna ukucaciselwa sekunamaphupho asebahlupha isikhathi efide isikhathi somprofeti yisolisi kwabavula kuvaliwe sekwemukela.
2: Yebo umprofeti mavula kuvaliwe.
1: Yebo Nkosi yami.
2: Yebo mina bengumuntu obephupha ngibupha ngiphela amaphupho kodwa masefanele ngivuke ekuseni ngizocela umuntu omndeni thola ukuthi awa angisakwazi ukwaxoxa awasakhumbuleki njengokade ngiwaphupha.
1: Ya
2: lokugcina kwakho kugcina ngeke ngafona ngifona la emsakazweni ngifona la mafuna amavula kuvaliwe. Ngalokho busubungu ngalala ngayithola ngiphupha i-ex umuntu ozonangisanana naye ma ngimpupha-ke yena ngimpupha njengomuntu noma owenzeka performa mangisengifile akubo ngampupha umuntu ongathi ufuna ukuza kumina kodwa manje futhi khona umuntu asezona naye yabo langanginika umqondo ngathi angangazi
1: i-ex nigcinane nini nayo.
2: Ngiyacabanga ukuthi usuphele 2 years nje.
1: Niyafonelana?
2: Cha bo.
1: Anifonelana.

0: yona. Kodwa manje uma wena usungasayitholi uniform yomsebenzi. Kusho ukuthi lobo bunhlanhla abafuna ukukunikeza bona abakwazi ukunika ngoba kukhona ingubo okumele ilungisiwe kuwena. Njoba ngibuza abantu abadala yingoba ngiyabona ukuthi wazalwa wena uwembethe. Manje njengoba uthola umsebenzi bese ungayitholi uniform, lento isho ukuthi ikhona inhlanhla. Kodwa manje le ngubo abantu abadala abakunikeza yona sebelotshoni sikamama wakho ayilungisi, akekho umuntu okulungiselele yona. Yingakho ke mntanami iy'nkinga zingaka obhekene nazo, yingakho izinkinga zikhona ematohweni, yingakho iy'nkinga zikhona nasebudlelwaneni, ngoba wena ngisho umuntu wesilisa akahlali kuwe. Yingakho kukhona iy'nkinga zokunyanyeka kube ngazi ukuthi umuntu onesichitho. Khuluma nami mntanami. Oh Jehova, kufika umunye, kufika usizi. Nomntwana unenhlanhla, unenhlanhla, unenhlanhla, kodwa kukhona ingubo yakhe okuyiyona edukileyo edinga abantu abadala bamxolisele yona. Yebo. Oh kodwa Jehova, Nkosi yasezulwini. Kwamavula kuvaliswa kwemukela.
1: Baba unjani?
0: Baba wami ngigcina uJehova.
1: Ukhuluma noLinda.
0: Siyabonga. Ngicela uvale umsakazo ngapho kehle. Yebo.
1: Baba ngiyakuzwa, ukhuluma ngento esizayo baba.
0: Hlala odabeni kehle lami, Nkosi yami ungachaza. Yebo kehle.
1: Uma uphupha amanzi.
0: Yinto iphuphile noma ubuza ukuthi uma uphupha noma yinto ephusho uwe.
1: Ngikopa mhlawumbe uphelile mhlawumbe 4 years manje.
0: Uphupha ini?
1: Amanzi olwandle.
0: Unokuphupha amanzi noma uba nokuphupha ulwandle?
1: Ngiphupha ulwandle noma amanzi amaningi.
0: Yes.
1: Nako umpula uthole ukuthi mkhulu ngale ndlela ocha ukwenza.
0: Kofaneke uthole ijazi elinembala emibili, elinombala omhlophe nombala oyelo. Leyo nto ikhuluma ngesithunywa, leyo nto ikhuluma ngesithunywa. Uyangizwa ukuthi ngithini kahle? Kusho ukuthi wena umntwana wenzunza, umntwana wesithunywa. Wena uyena umuntu ongalungelwe umuthi, ngeke ukusebenzele umuthi wena. Wena umuntu wesithunywa, umuntu wena wenzunza. Thola leli jazi baba enembala emibili, omhlophe oyelo, leli jazi bese uthola umuntu othandazayo. Lo muntu ufike kuyena umcele ukuthi akalibeke kuyena lihlale for 7 days, bese ma uyolithatha uyoligqokela empophomeni. Uzoyibona into zakho, hayi ukuthi uzoba umfundisi, kodwa uzoba nalamandla lawa ambathiswe isithunywa leso sihamba nawe. Uyakhonza kodwa
1: baba kusene ngile khona umuntu obekade esezamile ukuthi aye endlini yaso.
0: Ubukade ukhonza phi?
1: Baba bese ngiyijene
0: eZayoni. Danke baba for the finish. Mkhulu ukhulumile umkhulu. Kanikho lokho kehlo sekuveziwe. Hawu, hawu. Hawu, Jesu, kanti ungenzani ebusuku? Abantu sebelele. Moya wamandla. Ngicela ubambe amanzi akho lapha ekhaya ne-ID yakho. Bamba amanzi akho ne-ID. Manqatha kuthandaza lamazi uzowaphuza. Uzowaphuza lamanzi. Ya. Omunye uthi mina ngisemotweni baba. Ngisemotweni, kulungile mntanami. Wena osemotweni ngicela mawufika nje lapho yakhona, ufike ukhe nje amanzi ngenkomishi uwaphuze, ngoba amandla lengelosi ebusisa amanzi izobe iphefumula phezu kwakho.

0: uJehova wenzulu yamandla wenzulu emfihlakalo uhambe noAbraham waba namakhosi omhlaba wabanqobela sinqobele nathi ngoba inhlupheko ngoba indlala vula imali vula imsebenzi amen bantu bakithi Jehova makanibusise
1: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngwakampongo sesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID bengineyinkinga-ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7,000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa ubesefuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku-wallet namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hhayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo 7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe ekubeni ngamsize ehluphekile ngavele ngabona baba ukuthi a ubengeke azayibuyise le mali lomuntu le mali le ebuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
2: mprofethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamise ukubonga mavula kuvaliwe kade ngifikele izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifama ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ngithi nje angizobonga mprofethi amandla akho uma echubeke asebenze amen
3: Ayo sama, lihat tu ikan ini. ngiqale ngonyaka
0: odlule ngo-October. Ngonyaka odlule

0: unyaka odlule ngo-October. Njengoba manje ngiyithandazela mama ngithatha le ndlu yakho, kwenzakalani emlenzeni yakho?
1: Ngizomehluko.
2: Amen.
1: Kuyahambeka manje.
0: Kuyahambeka manje. Awuthakazi senyawo zombili mama engathi usha into eyitolo. Shayela uNkulunkulu kabavula kuvale kwezandla. Mama usephilile kade ahamba ngezinduku but manje ngimbeka isandla ngathandaza same time waphila. Nkulunkulu akubusise mama, lokhu kufanele kusaphinda kuboya. Yes, oza ma nangomunye kade ahamba ngenduku. Obusunesikhathi singakanani mama wena uhamba ngenduku ufake nje shibhandishi?
1: From 2015.
0: Yebo. Yes.
1: Kwase kuvuka idolo ngo 2020.
0: 2020 kwavuka idolo. Wasuhamba ngenduku unomphela. Kwase kuvuka idolo unomphela. Into engilethe la kumavula kuvaliwe yini?
1: Yiwo lomlenze lo ngihluphayo.
0: Ubona khona ucabanga usuka ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile. Ngicabanga lokho.
1: Ngicabanga
0: nje ngisene ngithandaza ngiphuma bengikhe ngike ngakhuluma lapha emsamo wakho.
2: Oh
0: Nkosi. Ngisho ngoba uzela uthena noma kanjani ngizokuthola kwabuphilo. Ithemba
1: lami nje bengibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekukhulumile bamavula kuvaliwe ithemba lami kushishi kuzobuya nalo sengiphilile.
0: Shala noNkulunkulu ezandla umama from 2015.
1: Oh yes.
0: Ehamba kabuhlungu bathindo kuyilanda zephansi. Nkulunkulu akubosise. Gogo ubukadunani. Buka tonani gogo.
3: Kade uhlangothi kusukela ngikhekezeka idolo ngo-December odlule. Ngacela umthandazo kodwa manje ngakukhontenyala zayo phakathi ukhuphuke kuze kuzongiphula la.
0: Lento yakhe bezama ukuzenza isthrot.
3: Bizenza so bingiphula konke la.
0: Amen. Manje ngikuthandaza manje kwenzakale.
3: Aya ngisakuzwa.
0: Awusakuzwa manje.
3: Yebo
0: yebo ngisakuzwa. Khona sayakhona liphepha lakho ngibonge. Iphakamise ke manje. Mama gata waqala ukugula but namhlanje ophilela kakhulu. Mama ubekade enebuhlungu obungabekezeleleki. Shala noNkulunkulu kama uvuna kuvaliwe isandla.
1: Oh yes.
0: Yes. Mntanami ubekade kwenzekaleni kwena?
1: Ngangiphethwe ikhanda la ngiqala ngo-2003.
0: 2003 uphethwe ikhanda.
1: Ngalokho ngihamba kodokotela, udokotela engamazi la eThekwini.
0: Yes.
1: Nakomhlanga. Kwa last year ngakuzwa uthandaza eRedweni ngase ngiza ke la ikhanda lokhu ngiza last week ya
0: yes
1: sithi ngicathi kwabekulwesini ukhuluma eRedweni ekseni
0: ya
1: ngigeza ngemsebenzini ngicabanga ukuthi ubukhuluma ngalabantu base Eastern Cape wase uthi umuntu akathinte la kubhlungu khona ngase ngathinta la endlele kuze ngihla ngothini ekhanda. Kuthe lapho ngithintile ubabe khuleka ngezwe lomthambo la uqhumu.
2: Yes.
1: Ihlo leli kwangathi linenhlanhla liphuma izinto ezishisa.
0: Uzwe umthambo weso engathi uyaqhuma.
1: Engathi uyaqhuma.
0: Uyazwa iso engathi kunezinhlanhla.
1: Yebo ngathi kunezinhlanhla.
0: Yes.
1: Ngase ngalifaka ilo amanzi.
0: Yeah.
1: Ngaphuma ngahamba ngayimsebenzini.
0: Yes.
1: Ngase ngithi ake ngize futhi la ekhaya namhlanje.
0: Yeah.
1: Manje njengoba ungithintile nje ngezwe kuyashisa ke manje.
0: Kuyashisa manje. Yale ikhanda awusalizwe.
1: Awusalizwe ikhanda.
0: Shala noNkulunkulu ezandla. Waza ba.
3: Oh yes. Afuna kufaniwe.
0: Baba wami bambi iphepha lakho ngifuna ukulibuka ube ngikhuluma wena. Kade unenkinga ni baba wami?
4: Baba wami nginenkinga le iqhala lesikhathi sokuthinta.
0: Okay.
4: Ngathi mangithinta ngaza kunento ekhuphuka lesini eceleni kukhona enyuwala ngazongibhala umphimbo. Ngathi ngizophalaza ngishisa. Kodwa ngithe ngokuthi uJona seyimela basibambe labe ngakhona.
0: Kwaphela le nto bengathi kubambile. Ibinyuka iyaphezulu njengedliso.
4: Ngathi ngaphalaza.
0: Baba libulewe idliso bengadunalo. Yes.
5: Awu baphila baba.
0: Yabo mntana. Bekade kwenzakalane kuwe?
3: Besonto edlulile baba ngangikhona la othi baba basibambe lesibamba khona la kubhlungu khona. umlezo wami obuthanda ukuba nenkwashu isikhathi esiningi sabamba ke nangesonto edlulile kanti ngelwe nayidolo bengakwazani ukugibela itekisi ngalonyawo bengigibela ngalonyawo ngoba belunokukhathala nenkwashu kona nobaba kade sithandaza nje nama manje angiyizwa mphemi lenkwashu leni angiyizwa
0: iphelile lenkwashu manje
6: yebo baba
0: Shani nezandla mishani nezandla Siyabonga kakhulu
3: Dokotela
0: Yebo ma bekade kunjani kwena
3: Bengiphethwe iqolo nje ngakwazi ngishukwesana yabo mangihlala noma ngilala ngikhathala kodwa sengesikhathi ngiza lapha ekuphileni ngala abantu abanesibonakaliso sephupho ubaba efikile kumina elethe umkhuleko
0: Yes.
3: Yebo ethi ucela ukukhuleka kumina engathi kufona umama umfundisi wayesethi umama uthunywe ubaba uMavulandwane ukuthi ucela ukukhuleka nomndeni wami.
0: Amen.
3: Ngase ngifisa ukuthi ngcono ngifike mina uqobo bengigula ngiphethwe ingathi nje lapha kuhambeki. Kodwa manje ngise ngathi ngagqoma ngizwa
0: ukuthi awuqhume ngbo awuqhume ngbo. Hayi bo. Shake isandla. Yebo ma, wena ma wami bekade kunjani?
7: Mina mavula kuvaliwe ngikuthemba kuyedlamini kwa ikwamasha.
0: Yes.
7: Nginoshukela wangiqala ngaqala amaphilisi ngo-2017.
0: Yeah.
7: Manje mavula kuvaliwe ngaphathwa wanyuka ngomsombuluko, wanyuka ushukela washa u-21.
0: Mm.
7: Kanti kufanele if uzoshaya ngaphezulu kube u-14.
0: Yes.
7: Ngoba it's acceptable uma ngabe u-14. Kodwa onesi lapha ngakithi kwamashu bangidedela noshukela wami o-21 bangangisiza.
0: Yes.
7: Wavuka undodakazi wami wafika ngilele ngigqike embedeni ngingamtsheli lutho mavula kuvaliwe ugugu naye useqalile ukuhamba la ekhaya. Ukhona njengamanje uphethe umntwana la umntwana uyamhlupha.
0: Okay.
7: Noshukela mavula
0: kuvaliwe. Gugu umntwana uyakuhlupha mana ngenyanga. Ya qhubeka.
7: ngase engithatha engibona ngikhimbe ngembedeni ngingamtsheli lutho kungakhulumeki noma esefike vele emsebenzini ngeqalishi lakhe ngizange ngizwe imoto noma iduma ingane lokho igxuma phezu kwami igxuma phezu kwami mhlambe ngase ngishona amavula kufale angazi wangithatha ngo-2 eintathakusa ethi hayi ngokwenzakalani ma sahamba saye ephone bafika ephone ngabatshela ukuthi onesi la ngihamba khona eGoodwins ushukela amunyukile akazange bangisize ngalutho base bengifaka idrip ephone mavula kuvaliwe bawumonitor waze wehle washaya u-8.1 mavula kuvaliwe kwase ngomsombuluko ngeza ubaba mavula kuvaliwe ethi umuntu kuyathandazwa uzobeka isandla la kubuhlungu khona kanti khona into engase ngiyizwile indodakazi ugugu engakafiki
0: ya
7: ngizwa la enhlizweni engathithi kunolayini odwebekayo lana kathi hayi bo inhliziyo ifuna ukuma yini kodwa ngasaba mavula kuvaliwe ukumtshena ngoba engakafiki ekhaya ngesikhathi ke sesiphuma khona ke police bengifaka idrip
0: ulongela wamama awungena lapha ma njengamanje umzimba wakho uzwa unja
7: umzimba wami baba usu right kanti ubungisinda ubungavumi ngenze lutho baba
0: ubungisinda yini enye ibiyenze
7: igona ke nokunyuka kwashuleka ke
0: ba nonyuka kwashuleka siyabonga amaphilisi ucile watholile
7: ngiwatholile ba
0: kulongile wathatha ngesikhathi amaphilisi yes
7: ngiyezwa ba
0: siyabonga all right kulokho sekuphilise yabo ba yini okaduyizwa ingalo kanti njalo
8: kona phansi
0: ya
8: kodwa ku manje ngibokubeka isandla nje la hayi uthuli manje kuthenya
0: gade ingalo ibhlungu shona phansi wanele wabeka isandla ngithandaza kwaphela
8: uthuli athenya
0: sabo
8: kanti wena uprofeti ngiyofaka iclaim ngifisa ukuthi ngihamba kahle
0: kuzoba njalo yes
3: shey isandla shey loNkulunkulu
0: yabo mangathi kunjani
9: mina ngaphathwa isibhobo ngo-2023 isibhobo singavumi bangibambe impress
0: babisa le phepha lakho ndibuke yes
9: yebo ngaphu bongavumi bangiphamise nemadibhakete kwazothi waqhubekela ihlolihlo lavela kuhlungu lakhala izinyembezi wathi baba bekhuleka la lethi u-Eastern Cape athatha umashaya

0: uzwane wena sondana bonke abantu abamile abathi kade kukhona ukuhlungkhona sakune simangalisa abasizwile empilweni nabo bes yabo ma kade kwazalani go
1: bamavula kwaliwe ngifiyela last week sengino-2 weeks long athelela lesithathu lelisonto bengifikela last week kunenkonzo yey'bani ngakhulekelwa kunento ebuhlungu emgogodleni
0: bekubuhlungu emgogodleni
1: wangikhulekela uba mavula kufaliwe sabhodla kwisifuba ngiwabe sesiminyene before lokho ngaqala ngafika kusisila ngazothenga umashanela nesiwasho lesi umavula kufaliwe ngachela ngaso ekhaya
0: ngichele ngomashanela ekhaya yebo
1: ngithema ngithela ekhaya osukwini lesithathu ngichela uma wavuka ngephupho etshengiswa uma wakhe ongasekho abantu abawu-3
2: kwafika ukuphila njalo ngolosibili sizobe sinenqophamlando yenkonzo sizobe sinenkonzo kaqala ngami inkosi ngo-10 o'clock ekuseni kuya kuthi untambama abantu abafuna ukubekwa izandla bantu abafuna ukukhulekelwa bantu abafuna ukukhulekelwa ama-CV abo kukhulekelwe imindeni yabo nayo inkonzo engakhethe bala lamuntu emema bonke abantu Jehova uzokwenzela okuhle uJehova uzokuphakamisa uJehova uzolwa nabalwa nawe ungakhohlwa lenkonzo ithi qala ngami inkosi u2026 uJehova fana ngaqale ngawe qaqeka amafindo qaqeka izibopho kuqaqeka izinto empilweni yakho njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele lenkonzo emansele number 110 kumngeni road kuyobe kushunyayelwa ngamandla kuyobe kuprofetwa ngamandla kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla ungakhohlwa ikhona ikhombo yakho eyobe itholakala ezobe ihambisana nalolo suku izobe itholakala ngomnikelo ka-R105 qala ngami inkosi angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi aqale ngawe uJehova ukuvulela abantu izinto ezibushiwe uNkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo ungabuthelwa
3: abantu abafone abantu abafone abantu abafone
0: yebo kwamavula kuvale sokwamukela
4: yebo baba ngiyabonga mprofeti wami ngizosuka manje nokubonga
0: yebo ma
4: ngahamba yebo ngahamba ngayemgedeni
0: baba ya
4: mengiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya mina nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini ngingasatholi iluso nje ngisesuzingangisebenzela ihala
0: okay
4: baba ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ungathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
0: ukuza kwakhe enkonzweni.

0: Siyabonga kehle.
1: Kwa mfuna kuvalele sekubuke sakwamukela.
0: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
0: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
1: Yebo baba.
0: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga. Ngizohlinzwa ngine cancer. Mangifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo.
1: I'm going to go to the house. Ya uthi hayi utsho omunye mina ngabonga enkonzweni khabo
2: hayi bonge ba mavula kuvalile
1: ameni mama wami ya
2: awu ngiyabonge ngihamba ngayo emgejeni baba nemali kababa wami njengangiyilindile washonayo yakarafu ngathi ngibuya nje emgejeni baba awu hayi bo phela ngisho iy'nsuku ey'ngaki imali yangena baba ungamali ngango-50,000
1: Awu mama wami siyabonga.
2: Nkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke.
2: Amen. Amen. Ngivalile.
1: Hallelujah. Khama vula kuvalile sokwamukela. Molo mani siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofeti.
1: Ya.
2: Ndizobulela mprofethi ndandisexaweni xaweni mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wam wabulawa olahla ezifama ngapha emzimkhulu
1: wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi
2: yebo mprofethi
1: okay ya
2: ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama makaqoka ifemeli ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho
1: ya
2: hayi umama wabahlanganisa kwabantu umprofethi uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ndabaxelela uba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami
1: ya
2: hayi kuthe ndisabaxelela umprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza sixaxeka kubukhalelani na hayi njengbekhala nje umprofethi usethi mina ngiyayitsho le nto ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyonikhombisa pha anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimangaliso siyamfuna
1: ya owokugqibela lo kwamavula kuvalele sokwamukela
3: yebo sawona babunjani
1: mama wami vala umsakazi emva kwakho ngiyaphila ma
3: ngiyaphila baba konto engizwa ikhuluma la ereyidweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna
1: yebo ma
3: nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi
1: manake wemama mana indoda unayo
3: ukhona yebo kunayo umuntu
1: cha njengoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo
3: yebo baba
1: uhlala nayo
3: yebo baba
1: okay Unayo nabantwana?
3: Unabo abantwana inkinga mina.
1: Wena unabo?
3: Yebo.
1: Inkonzo seCameroon niyayenza?
3: Yebo baba.
1: Okay, lalelaka. Figani nobabili kimina.
3: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
3: Yebo.
1: There's one.
3: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena ukwadumba umlenze ukwenza ihawuli kababa wakhe.
1: Ya.
3: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Nganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yakusasetshenzwa yena. Ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili. Angifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
1: Kulungile fanele ngifike ngizonihlolela, ngizohlola, ngizoyibona inkinga. Ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
3: Yebo.
1: Uneminyaka emingaki?
3: Ngina 31 manje
1: lento yaqala ukungena ngo-2008. Eh usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthola amawele.
3: Yebo baba.
1: Ya, indoda ikhona eduze njengamanje.
3: Yebo baba ikhona.
1: Ngamnikeza ifoni.
4: Yebo zobona
1: baba. Baba wami, umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda

Into engisuka kubo mina bengingaka bafuthi emzimbeni kodwa namhlanje uyangibona ngakanani ngiyaphila yonke into yami iyaphila iziphile ngishegcekeni ekhaya bakithi hayi nangempela ngathi mina ngizokwenze njani ngoba angisebenza njani sahlanganisa nomntana yaphume ami wawungathi umshado sengindokhulu kwakuzayo futhi ngoba ngibuyile ngathi hayi khangiyizela inikhasela vele bengihlezi iy'nkonzo ey'ningizingibuthi lokhu ngifike mina izolo ebusuku ngalala la ehole ngathi ngoba ngiphikelele ukuthi ngizozwa lento engifuna ukuyizwa ngithi ngiyabonga enkosini yami sonalo ubhejaubhuka.

asithathele ithuba njengamanje sikhuleke nabantu bonke before ngisuke lapha emoyeni. Sele nje imizuzu ewu-16 kube sihlukane emoyeni. Nkulunkulu waselaleli, khulekela wonke umlaleli olalele lo msakazo through iredio alalele ngayo. Khulekela wonke umlaleli.

kwangathi yaqhuma ngakubona ubheka phansi usho ngenhliziyo ukuthi yeka ngisamthengela uma weyingane zami yeka ngisamthengela unkosikazi wami ngikubonile mama ubona ubaba ethi ugqoka le vest yakhe wathi uyayibamba kabi ngayibona ithi nosu wathi wena awu ivesti kababa yozi iphele emzimbeni ngoba kukhona abantu okufunakala sike sibabonge sinjengamadoda ya kunabantu okumele sibabonge yabona omama babalulekile ukuba sibabonge ngoba uke uthi uyadlula kwenye indawo udlula umama washa uthi uyabona umama umbona usiyaneka uthi uyayibona ivesti ayinekayo hey uzibuza ukuthi milingo mini ekulesi yasandla esibambe leya vesti wayiwasha waze wayiqeda kodwa le vesti yangaphelela ezandleni zakhe umbone yeneka ubona uthi ayi yavaveka ivesti yaphela kodwa nangu umama unethemba unefaith unokholo lokuthi le vesti lena umisiyomile umyeni wakhe uzoyigqoka uyayibona lotho ngama emagama ngifuna ukusho ukuthi nakuba udlule simeni esinjalo kodwa ngifuna ukusho ukuthi uJehova ukhona uzovula eminyango evalekile utsho hlabelelayo sidlula ezintweni ezinzima athi njalo athi siyanqoba siyakholwa ngifuna ukuthi kuwena mlalelwa angazi ungilalele kuphi futhi angazi nayo iphi inkinga kodwa ngizwile kuthiwa isimo sakho seyimali asihambi kahle ngifuna ukuthi ungalahli ithemba uJehova usezoyivula iminyaka ake kungene kuleso sibusiso engifuna ukusifaka kulowo manzi akho usiwakhile amanzi akho obungakawakhi kulungela ke ngethi ukulinda iwakhe ngenkomishi wakhe ngeglasi uwabeke lapho ngoba ngifuna ukukhuleka ngifake isibusiso phezu kwalawo manzi ake kungene odabeni engize ngalo uJehova ukhulume nami ngiqeda inkonzo ekade sinayo ngolosihlanu uJehova ukhulume nami ngeziqalekiso ezikhona emindenini esizelwe kuyona wathi uJehova kunabantu ababanjwe ziqalekiso zozalo wathi uJehova kunabantu asebekhulekeliwe bazithola nezinto ezibancedayo abanye bafundile imisebenzi kodwa bazibona bengasebenzi leyo msebenzi abayifundele abanye bahleli nobaba ababonakala ukuthi lo baba unayo imali yokuthi ngaye ekhaya ayove noma engangangilobola yazi kunabantu besimame abaze bathi noma engasangilobolanga ke ukuyovela ekhaya avele abeke lo 2000 asala umama Nkosi yami ayothenga uflower bathenge ibrai pack badle leyo mali noma engasabuyanga kodwa kuyaziwe ekhaya ukuthi khona abantu engaba susethekwini ngabalethe enqutho engaba susethekwini ngabalethe empangeni ngaba susethekwini ngabalethe mangusa ngaba susa ethekwini ngabaletha ophongolo ngaba susa ethekwini ngabaletha ePortshepstone ngabaletha ePietermaritzburg ngaba susa ethekwini ngabaletha Eastern Cape uyabona khona abantu abafazana abafisa into ekanjalo uyayibona lonto kodwa ayenzeki yini edala ingenzeki akakuthandi lo muntu wesilisa no uyakuthanda pho ubanjwe yini ubanjwe umoya onibambe nonke njengamantombazane emndenini wakini kunomoya wesiqalekiso esibamba imendo kunomoya wesiqalekiso esibamba imizi insizo zala ekhaya zimpondlela ziright ziyasebenza emtateni ziyasebenza lapha emafemini athile lapha eThekwini kodwa akwakheki mawuthi uthola isaithi uvele uthola isaithi uyithenge kuyiqola.

0: likaJesu akusewona amanzi kodwa sekuyichibi lokuphila sekuyisiwasho esizomlulamisa neshemzimbeni baba ngiyakhuleka abaphile abantwana bakho nazi icelo zabo bayibhalile njengalokho lithena izwi lakho celani nizophiwa mabaphiwe lokho asebecelile ngegama namandla ngegama leNkosi baba ngiyabonga ukuthi lona uyavuka kusasa uya ecaleni hamba naye uyavuka uya kwi-interview hamba naye baba ngiyabonga uhamba nabo abantwana bakho zindlela zonke abazoyihamba lonke lolu suku lwanamhlanje makube usuku lwabo lube usuku lwesibusiso ngegama namandla ngegama leNkosi sibonga kakhulu bantu bakaNkulunkulu nalapha ekhaya ingelo sikaJehova ifikile yakuthinta uzophila uzoba muhle kakhulu ngomhla ka12 sobe sinenkonzo ebusuku bonke lizoyichaza kahle ukuqhubeka kweviki sobe sinenkonzo kwa 626 eMansele number 110 kumngeni road siyatholakala eMansele siyavula ngo past 7 ekuseni kuya ku 5 siyatholakala izinsebenzelo zomprofeti bese kuthi ngesonto sihlangana eMansele number 110 ngo 9 o'clock sizolwa neqalekiso eyiphezulu empilo yakho umnikelo khona u-R255 Jehova makakubusise uJehova makakwenzele okuhle kudedwa umnyama kuvele ukukhanya thumela uWhatsApp thumela icelo zakho ngiyaqhubeka ngiyayikhulekela icelo zabantu 076 66 48 114 sande icelo zakho Jehova makakubusise uJehova kwenzele okuhle nazi imanga naye imhlola kaNkulunkulu nazi izinto ezenziwa ugcobo lukaJehova phezulu kwempilo yomprofeti zizwele
1: amen baba ngiyabingelela baba wami igama lami nguMathobi ngwakampongo sesibongo ngihlala eClermont baba bengicela nje ukuthola ubufakazi izolo bekade ngikhona enkonzweni enkonzweni leyetshe ngifikileke ekhaya baba ngenza njengoba kadushilo ngafike ngaqhuma ngageza ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama ID bengine inkinga ke nje baba ngomuntu obekade ebolekisa ngemali kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa imali zami yabona nje baba kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000 bese ngasafuni bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa bese ifuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigcabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza ngase ngilifake ku wallet namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane ngimengifika ukufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade efikile usibanibani awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani hayi ngihlale kancane hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000 uphethe lo-7,000 angikweleta wona uphethe no-3,000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe kubeni ngamsize ehluphekile engavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lomuntu le mali le ibuya ngenxa yalelitshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangikweletayo ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka ngifuna uphinde ngilikhulumise

0: namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu hayi mana njalo baba siyabonga
1: Prophethi ngithi angibingelele ngizophakamisa amandla ngiphakamisa ukubonga ngavula kwaliwe kodwa ngifikile izolo wanginikeza baba insebenzo yetshe ngalithatha baba itshe lezimanga ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo into eyenzakalile baba ebusuku ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years washona njengendlela engaqondakali into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephusheni wasethi kumina ayi ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukushiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda kuba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ukuthi nje ngizobonga mprofethi amandla akho mayichubeke asebenze amen
2: mavula ngithi angithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngiye ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngiye ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngiye ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngiye ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona uMay imali yokugcina engiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami ngiyabonga kakhulu mavula ngithi angithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngiye ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngiye ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngiye ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngiye ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga siphuma kuyona uMay imali yokugcina engiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala le empilweni yami ngiyabonga kakhulu
3: babudokotela ngithi ngingivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha njobe ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo ngafika esontweni lakho baba ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kuba ngcunywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasutshona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right sengi right ngiyabonga baba
4: Babu dokotela babu mavula babungema bezizoke tlufakazi ngolwesihlanu bese enkonzweni yasebusuku olwandle baba uthe wasinika insebenzo zakho ngasebenzisa insebenzo ngomgqibelo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetha ekhasini ndino 300 rand Ndabhetsha ngo-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetsha ngowesibini ndadliwa ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga kakhulu ngensebenzo zakho ndisebenzile ndaba right ndiyabonga baba
5: njengamanje ngicela uthathe ama-calls ngicela umuntu othi mprofethi nginesicelo somthandazo ngicela ungikhulekela mprofethi 1 2 3 usho isicelo sakho inamba ithi 064 518 7159 064 518 7159 fona mlaleli wami funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje sikhathi seyicelo zabantu lesi kwamavula kuvalwe sakamukela
6: amen baba ngiyacela umkhuleko ukhuluma nalindi yesozi yangathi

0: Kulungile mama wami ngizokhuleka uJehova uzongenelela empilweni yomndeni wakho uzolibona ushintsho mama wami. Kulungile mama sizongena emkhulekweni wakho mama. Fona mlaleli fona ngithatha icelo. Yebo yebo khuluma nomprophet. Kwamavula kuvala sokumukela. Baba mi siyaphila. Ayi ayi baba ungalali. Ungalali ikhehla. Bakamisa iphimbo. Yebo Nkosi.
1: Yebo wacela ungikhulekise.
0: Sithini isicelo somthandazo baba? Ifuna ukuba
1: uphumelele ngithole nento zami nenkinga la.
0: Yeah. Ukuphi nendawo?
1: Kanye konke ne-ideal engenayo.
0: Kulungile babo wami, ukuphi nendawo?
1: Emawodi eThekwini.
0: Emawodi kehla ngizokhuleka nawe baba.
1: Yebo.
0: Kulungile. Fona isikhathi sokukhulekela kwabantu. Mama wami lapho zibambe impahla zibe seduze. Ngizokubhanqa konke. Kwamavula kuvala usokemukela.
2: Yebo baba.
0: Yebo.
2: Yebo baba, ngisacela ungiphe umkhuleko baba kulama Pakistan angafuni imali yami baba.
0: Ukuphi nendawo?
2: Ngiseverelem baba.
0: Everelem, abafuni imali yakho mntanami.
2: Awu baba, batha sezidili manje abasafuni ngisho ukufona.
0: But bakuyidiliyani ma?
2: Yokuthi phela sibenze imali ngami.
0: Oh, bavule i-account ngawe.
2: Yebo baba.
0: Isekhona le account?
2: Hayi ingakuboni.
0: Oh, ikhadi lingakubo.
2: Konke nje kungakubona nje ngoba le ID ngithanda kuyithatha manje abasafoni ngisho ukukhona. Loke bakwesikwenze last year lokho.
0: Oh, wena ohamba wayovula i-account wasusunikeza bona izinto.
2: Ehhe, ngangichukwe.
0: We mama kodwa Jesu. Yini ungeze uzongibona sixoxe duzane hawu.
2: Ey baba, masenti baba.
0: Hawu kodwa mama ngicela uyiboleke imali ngizomkhokhela lo muntu oyiboleke kuyena mama. Awuze kimi hawu.
2: Buyiguye lo nkonzo yantambama.
0: Awu sekukude mama ngolosihlanu mina bengifuna kusasa. Hawu.
2: Kusasa baba.
0: Yebo. Ngizokhuleka manje kodwa laludaba lakho lifuna sihlebe eduzane ma.
2: Ngizokuzama baba ngiboleke imali yokugibela.
0: Ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena woza kimi ma.
2: Okay baba.
0: Awu kodwa mama uJesu wasisiza emhlabeni. Ufike wemama ngo past 12.
2: Okay.
0: Mama Nkosi yami bakithi into encane kakhulu kanti leno khuluma ngayo. Wena uthi uhluphekile wena uyisigwili fika kimi.
2: Yebo baba.
0: All right. Fona mlaleli usho isicelo sakho somthandazo. Fona. Sikhathi sakho nomprophet. Kwamavula kuvaliwa sokwemukela.
1: Yebo baba.
0: Yeah.
1: Mina baba ngikhala ngamathu bomthweni.
0: Ungadina khetha mina ngicela uvale iredi emva kwakho.
1: Yebo.
0: Oh, wena ufuna amathuba omsebenzi.
1: Yebo baba.
0: So khuleka khehla lami kuzovula kuphi nendawo?
1: Ngilayisela.
0: Ungathokozi. Kulungile baba kuzovuleka khehla sokhuleka manje. Sondela eduze komsakazo wakho baba ngoba sengizodedela umlilo manje ngizokhuleka baba.
1: Yebo ngiyabona.
0: Yeah. Fona mlaleli wami. Funa ukukhuleka nabantu bakaSomandla. Ngakhala kuJehova. uJehova wangiphendula. Kwamavula kuvala sokumukela.
2: Yebo sawubona baba.
0: Yebo ninjani?
2: Ngiyaphila ukhuluma noNhlanhla kaNdimande eMatabeleland.
0: Yebo ma.
2: Besacela ungithandazise ngokuthi kuvule ngithole umsebenzi nasekhaya. Kwazi ukuthi sisebenza akekho osebenzayo nine ID kababa kunemali kumele siyithole akekho sinike ID kababa.
0: Yayapha nti ID kababa?
2: Or akasikhulisanga ikubo kwakhe abangafuni ukusinikeza ama-details wakhe.
0: Oh kulungile mntana uthe usamatemato.

0: Olo.
1: Matabetule ebuhleni esontweni.
0: Kulungile mntanami, sokhuleka mntanami, uJehova uzongenelela, kuzovuleka mntanami.
1: Ngiyabonga baba, amen.
0: Ya. Phakamisela amehlo ami entabeni. Lapho usizo lwami luvela khona. Luvela apho usizo lwami luvela kuJehova. Yena wenzile izulu nomhlaba. Ongenka vume nonyawo lami lushelele. Kwabavula kuvalisa kamukela.
2: Baba njani kodwa?
0: Siyaphila Nkosi yami.
2: Hayi nami ngingomunye oqakekile emkhulu. Nami ngiyakucela umkhuleka
0: manje. Sithini isicelo sakho kehla?
2: Lapha ekhaya nginenkinga, ngitshontshelwe imbuzi lapha ekhaya. Manje nabe ngicela umkhuleko mkhulu.
0: Ukuphi nendawo?
2: Ngisembokodweni mkhulu.
0: Ngasefolweni. Ngasefolweni. Lezi mbuzi zitshontshwe nini?
2: Ngitshontshwe kuyona le nyanga mkhulu. Ngisakhumbula ukuthi bekuyingolosi ne-VIP date. Kuyona le nyanga.
0: Navuka sengasekho.
2: Ngithe nje ngemsebenzini zafika iy'mbuzi zingekho zambile zonke. Kuhambe iy'mbuzi eziwu-4 ekhaya.
0: Eyi baba wami, ngizokhuleka kodwa woyenza indlela ungibone baba. Hayi uJehova uyosilekelela baba, ngenke isibaya sisale singenayo imfuyo.
2: Ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga mkhulu. Ngizozama ukuthi ngisondele eduze.
0: Siyabonga kakhulu baba. Ya. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, sikhathi sakho nomprofeti, ngithatha izicelo kuleli xesha, lixesha lomthandazo. Kwamavula kuvalisa kwemukela.
3: Baba, mavula kuvaliwe.
0: Yebo, ninjani?
3: Ngiyaphila baba, menze izinto zenzeke.
0: Yebo.
3: Impilo yami. Yebo baba. Ngisenkonjeni baba ngesonto.
0: Ya.
3: Yebo baba, wafika nginika itshele ensebenzo baba yezithi. Baba, mangakutshela into eyenzekile since ngagcina emsebenzini ngoJanuwari baba.
0: Ya.
3: Uthoshisa omunye wabasebenzi baba. Unginika itshe ngesonto, ngafike ngagquma baba ngesonto.
0: Ya.
3: Ntambama ngagquma ngomsumbuluko ekuseni.
0: Ya.
3: Ngithe ngibona baba ngabo-1 kwakungena i-call kwathiwa ngiyacela emsebenzini namhlanje mina.
0: Hayi bo!
3: Nenze izinto zenzeke, mavula kuvaliwe. Baba, mangifika namhlanje emsebenzini kwenzeka isimanga. Kuthe mangifika namhlanje batha benungu bayaxolisa benza iphutha. Ukungikhokhela yonke imali alezi nyanga kusukela ngoJanuwari baba kuze kufike manje. Baqeda umuntu baba ongigcoshisa emsebenzini bamgcosha. Ngikhuluma nawe baba, kade ngisayina i-contract yokuba permanent namhlanje. Mavula kuvaliwe, nenze yamadoda. Enibonga baba, ngijabulile, ngiyophila kahle nomndeni wami.
0: Siyabonga kakhulu mama uJehova kubusise. Ngeke baphinde badlalele kuwe ma.
3: Ngiyabonga, ngiyabonga baba.
0: Amen.
3: Amen.
0: Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami, liyaduma izulu. Liyaduma izulu lidla abantu. Inamba ithi 064-518-7159. Kwamavula kuvaliwe, siyakwamukela.
4: Dokotela, uyaphila dokotela?
0: Siyaphila kakhulu ma.
4: Ebo baba, yeyi ngifona nje, ndifona nje ngijabule baba, kade ngifa. Kade ngifa baba, nginamathumba umzimba wonke.
0: Hayi bo.
4: Sithemi samsakaseza, ngazi yini le kadiphuma. Nobaba wekhaya nje bengasenandaba nami. Ngithe ngibumkhucululi ngesoto baba. Yeyi. Wafike wakhuchubila, ngikhuluma nje uyazi sengiphilile, ngukhemane baba.
0: Ngiyabonga
4: kakhulu ngensebenzo yakho ukhuchubuli baba, usebenzile empilweni yami. Ngifisa nje nongekawuthenga awuthenge. Ngiyabonga baba, ndiyabonga, ndiyabonga,
0: siyabonga
4: indlela osebenze ngayo.
0: Siyabonga kakhulu mama, uJehova kubusise, qhubeka uphile.
4: Amen, baba, siyabonga.
0: Hallelujah.
5: Engabe unenkinga kahlukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona uqosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 1
6: kanye nezimfundiso zaloluhlelo. Yeza lelisonto elibandakanyekayo.

0: ngiqedwa sesithuku afika kunzima la hayi ngahlala safika sanikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathiwa sesibuya emva kwesonto sahamba sowasebenzisa noproduct sabuya emva kwesonto lokusasa saphinde sanikwa amanye kwathiwa sengiwasebenzisa mna ke kwakunzima kundingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho ngangelutho kodwa ngathi imesenji waqedile hhoyi ngabuyela esimeni ngaphilandanga umuntu njengoba nje ngiphile saka ngiphelile esisijuki kathi uma ndifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndla bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona nti konakele afi wabona nti konakele ngangingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonbona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ojobulo wakhe indlela awangisiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen eyinkosi yam
2: okay ke gogo ke seku-right ke sawubona ke gogo
3: yebo ngani yam cha nithi angizobonga sibene uma ngakabi nama engokubonga siziphethe esandleni kodwa ngibonge ngomlomo ngikhombise ukuthi ngumuntu angibonge uma ngisizakele ngifike ngifile na ngangifile waphambi kwangisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu wabona ukuthi ngiduseni umphefumulo ongusolayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngisevezele ngisho ukuthi ngiphuma lejekisho kuthi angise manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuka nje ke manje lamanzi kuthiwa nginawo enhliziyo okay buya-ke wona ngifufule kodwa nje umehluko ngiyawubona inokho nje ngane yami ngithiwa ngizoyibongela kuwo ngizokuqhamuka futhi usengifumbethe
2: esandlenioje uyathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umtetho ezenza wena ethi ungusibili uba mfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmelene endleleni ebheke ophongolo kwakho uzathi ngibathi ngisophongolo kuthi ngimelene lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomagona-ke yaqhambakele moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi leziwasho wadaya ngokudaya ophinki waseculela iswayeke lakugcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni into ngizazama kususa ube ungamnika le nto umuntu ngibeswa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga yasiza ngojusi ngabe basiza ngalo ujusi ongibulalayo mina ngakuphuza kani kwesibili ngathi susangisusa ngithethani ngaphandle kanti akuwase ngiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwe bathi lona wayegaxe iy'khumba lapho igaxe iy'khumba ekhiphe idabudabu nezemithi futhi le nto wafuka ayithela edolobheni lapho khona ayithela pho esigujeni zizonikabemaa
2: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona nje wakusho wakubulala
3: nathishe ngakhoaonamkuyangidedela
2: uzuthi ubunegulusha lapha esini
3: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe nginokwasolayo bethi mama wakwayespecial nithi ngile bathinithi bangisawo-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalutho le nto nasi ayifuni sho ukuthi ikopoza ngathi ikopoza amanzi esengiba nodenda kulenyukayo-ke lokudenda engingalasithi ngolwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungagqabuki lungikeli ngenze kudose mzane konke lokho ngiphuzela ujusi wehlile nesisusesiboshile ma ngihamba sengidonsa ngikhathale
2: umama kuphi ekhaya
3: lapho ibhanganomo wadlamini kanye wakwanyana
2: umadlamini okanye wakwanyana
3: ebhanganomosizakele ngane mapha kuyo futhi ngiyakubona ukuthi uma lokho engiphikelela ngisakuwe nalokho okusasele

0: unjani mama wasengotsha noma befuna ujuice ngagcina ngiwutholile ngawusebenzisa babantu mavuthulule indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko ebengifuna ukukwazi ukuthi ngoba ngiwusebenzisile ngaphinde ngiqhubeke futhi ngawakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalula ekhaya kodwa nje emveni kokusebenzisa ungavuthulula ngibone yabuya amalanga azoyalandelana ngicela ungichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ngisebenzise iy'ngane zona zingawusebenzisana owakhona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyane obezovela uthema kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuqhubelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ningaqhubekani ney'ngane ey'ngawusebenzisana ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna uza khona lokho ngiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubo bami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani wathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesaze sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje bese ngisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
1: senibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithahle u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yomhlana wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi nokuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye ongenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
0: amen
2: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane sey'thole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngeke ngihlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya
3: Hey, sanibona guys. Hey. Akubonzi nempilo bafundi. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngiyahlangana. Ngiyilanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kunokuthi uma uxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya.

0: Mina.
1: Aye nami ngahamba abantu bangaka uprofethi Sibiya.
0: Uprofethi Sibiya.
1: Ngamuxolela inkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba.
0: Uvele wathi khululeka.
1: Mina ngikhulume kakhulu. Hayibo guys, yazi into ungayiqondi. Uprofethi Sibiya ngicela untshe siwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Kwathi nje wathi ngahambe ngiyochela. Ngeze ngiqhume, ngeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngihlalekile bafithi ngahamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyimesi. Akhambi kahle ngisho ingane inazi ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela. Eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamnyusa ngisho emsebenzini, bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu baphakamela baneqiniso leminyango. Ngiyabonga babu Sibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenga. Ithemba sengililahlile nami, sengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo, uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Kunkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphela imihla sale ziwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into. Ngiyathandwa abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
2: Sanibona nibalaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3, ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye ney'ngane zincane. Ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesifoo, ngisagqume kathathu. Ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona, bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula. Ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
3: Sibingelele kuzo zonke indawo. Sanibonani uNkulunkulu wami, makanibusise bangalwele, makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo kanjalo neningazazi. Bamba umbuso, umusa, kanye nokubonakaliswa kwamandla. Iyona nto esiyikhulumayo leyo, umbuso, umusa, ukubonakaliswa kwamandla. Ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha ya embusweni. Njengoba bengishilo, ngine free consultation lapha na kakhulukazi kule free consultation nenza i spiritual check up. Lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibangusiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngikusize ngayo, ngaphandle kokuqagela, ngaphandle kokucabangela. Sebenzisa leli thuba ke elibalulekile kakhulu elingazi.

onalo la eThekwini ngikhuluma nge free consultation ye spiritual check up ngibuka ukuthi wena ngaphela leyenza ukuthi wena ngaphela ibusiness lakho ningaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngaphela ishone phansi ingayiphambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakuregister bangakupromote nokupromoter baregister bayapromote abanye wena lokhu kubele itoho nje akekho awupromote amuntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela lento ngizokusiza mina lalela ngizokusiza silungise lento okuyiyona eshethe impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela lesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi uNkulunkulu ngithumele uba kukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe iba ngelide kangakanani inomonakalo ukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese free consultation free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele asizakale ngayo ngithi mina ungaphuthelwa ke sebenzisane lithuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi bakuyazi umprofethi uyakuyalela ke uzobeseke wena ungaphatha nje imali yama products umprofethi kuze makuyalele ukuthi yini mhlawumbe okufanele ukuthi uyithole makuthi ufanele ukuyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela ke usizakale right ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijuice yethu isespecialini bakwethu ijuice ngampela ngampela ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu izinkumbi zabantu ngampela uzobe uthenga 3 uzobe uthenga 2 for 300 rand okusho ukuthi ngo-300 rand uyithole bekuthi khumbula ukuthi phela ijuice i-175 iyodwa encane kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2 okusho ukuthi wena mawukhiphe 300 uzothola ijuice ewu-2 yebo kunjalo yinhle lento wayidinga kodwa wayidinga ufawunyele embadasha lubongcolo nemkeke olungagezwanga right uNkulunkulu wasembusweni bakanibusise wakhohlwa sithi ama-products ngohlukahlukana kwazo nomavuthulula heyi umavuthulula siyabonga ngampela usenze izimanga naye umavuthulula ngampela impilo yabantu iyalunga impilo yabantu iyaqonda khumbula ngampela phela umavuthulula u-550 rand nje kuphela ungakhohlwa ukuthi sinalo ibhengela lezitha elu-250 ibhengela lakho izitha libalulekile ke ibhengela lezitha ukuthi ube naso ngoba izitha kuba kuvuka nje izitha nazo ba ukulala izitha nazi uyayizwa leyo nto uyangizithi ngithini ngampela kunezinto eziningi ezenzeka ngendlela zakhona ngendlela zazo wena ongazaziyo uyabona abathakathi babevuke ma uvuka ekuseni basuke sebekulinde ngembulelwa ma uvuka ekuseni kade bekugadla bekukhafula benza lokhuya nalokhuya uyadinga ukufikeleka mntanami uyayidinga into ezohlula izitha zakho uyayidinga into enamandla kunezitha zakho ekwazi ukubulala icebo lesitha isitha singakafiki kuwe mawuthole nibhengela ke mntanami ibhengela lekusiza kakhulu igama lonqoba izitha njengo-250 rand kuphela bese kuthi ngampela futhi enye iproduct ongakwazi ukuthi uyithole ngampela yeyi bakwethi ungakhohlwa thola kuma-1000 insebenzo leyo yemali bakwethu uma ufuna ukuba nemali ngampela ufuna into zakho zilunge noma yini etshintsha imali thola uma-1000 u-1500 rand uma-1000 siphinde futhi sibe nebhengela ke lamandla manje uyabona sesikhuluma ngepower lelo asifuna ukukhuluma ngalo kakhulu ma wena usuthi mina ngifuna impilo yami ukuthi ishintshe ngifuna impilo yami ukuthi iphumelele sengifuna ukwenza izinto zenzeke thola leli ibhengela elingu-3500 rand ya udabo olunyeke lolu ngampela kodwa into enzakalayo awuvele ufike ukuthi uyalifuna leli bhengela cha uyabhukha ulibhukhele leli bhengela uze uthathe uphathe isikibha sakho uzolala usigqokile noma ivesti yakho uzofika nakho ya udabona udeke lolu kodwa njeke ibhengela lamandla leli ma usufuna ukwenza izinto zenzeke 3.5 kahle kahle ke ma usuthi wena mprofethi mina ngisafuna ekuvisual ukuthi ngikhathele zinkinga ngikhathele ukuthi mina ngifuna imali mina ngifuna ukuphumelela sengifuna into eyaphambili bakwethu-ke lalela phela ushaye ucingo-ke bese ukhuluma nami ku-082 098 128